nene. Eyo baba wabwe lusa ya kando. Kumbe paneo mwosho gorofa. Bakaenda mume toka. Kato ziba isho oho kandukalua. Tukabe tukakosera aba nabo. Omulu baka salaba sunga. Eche anda chiku wabo. Tata wabo. Isha nesha tukiribo kumbulira. Ndobo mabe umaku nini musanduku. Kande ini akaya komutaka. Ebyo mtu wanaka ni akubyo. Omachiro echa laba. Nerelangira obutibubu shobo. Noburinga utu wenge tuwenge. Oburinga obo. Elangira ngoko abana. Tukabu tere enzira. Aba nabo wanemusha tukendio kumeni. Aba naba kabu trawa. Kani watashe indiria opota trawabo kukurumani. Ngokore notu kala ngira. Ituwele notu liri aba zalendo. Aba lichetu. Aba ringe burai. Aba liyebu Amerika. Sina shaba liyomuazi. Aba rehaye. Ndebo. Beno aba umapa mabali omokongo banesho kwa cheka mwenye. Jitu tulie mbeni lubero mweno. Eno ya brevi ya kutu kutu ya bana. Bakaba hulamu aba zalendo. Neba mai. Aba ini aba nganai heka kwa shombundu. Namba wana sungo mundu ambiti sapu ni omonisko. Ewa sunga. Echisome kwa chambete. Niche fardese. Waya langre pataru niye polishi. Waya langre chiriatu na keche. Wakuze niche joro joro na mapapa. Nene hikire mbundu ya muongo. Apo baba ando batu ka. Obatu na nabo reno. Ewa tueno. Kutu wakana sungo mundu ambiti tu. Echiriatu chesi wa langre. Echiriatu chama sosisha basuda. Na wana ambiti jeans. Na kapera akumudepite. Kana ndikiremo. Vote tous numéro tel ne nous mudepite. Embondo eni amuongo. Esapo angana sunge sapo tu ina ndikire kote Marlboro. Everenger. Oyo wamu sunga. Oyo ne musoda. Kuto angana sungo mundo ni ambete tu esenglenyesa ye tashi tashi ya musoda. Na wala ngra nambete omugera omugera wabakoro kabardin. Nambete omugera wabakoro ni shataka kuna pantufle. Bas. Wala ngira nambundo eni amuongo kutiri tumu kuti omuhamba. Aba basodo tukwa lomba zalendo. Bana abana batu obatu na mubota na huwarisa lawa tirukania ohobale kwa chichiraga. Sekenda bandre. Nibu ambu omwenu na lengu. Uyunu mwa namurere. Anganabi ya namurere na kuke tungokai. Na hongo kwa kegu wendi omwane. Usanane sengsa wame uri ya burerawa. Wanganabi ukarebo mkoni ya chondo. Ukewe wiko mongonda ino kwenda lukwita ukota lihi ya kweli. Ha. Arisa lowe sirukani yaho olubanza elwa kalakala. Wanganabe ya muruka yomo kanyati mweria. Arisa lowe ya hambechi sungu choharia. Ha, olubanza luka kala. Wanganabe ya muruka yomo chilindara mwe. Arisa lowe are ngukiro mwe andalewe chilindara yyo. Arisa lowe sirukani yaho olubanza. Arisa lowe ingiro hoburusi haria. Olubanza luka kala. Boto mwache watute omanzereka ya masereka. Habanya masereka sivisha luwa yyo. Kwa wala ngirilwa masereka rikabuta mbueno. Nerenga di dollar ve mil fra vende ve seng mil fra. Iwo lobo as. Inyo muri yo ya mabio lobo anza. O kwa nye kwa risha wa onetengaba kwa merere yo. Basi kweshi. Ngaya lutu mwa kwa telefone. Na kwa nye mdabi kwe kisipulikuwa wa as. Enyo ya rio mure rere yo bwana omukela bahayi. Wamasha wala kwa karta delektero. Wamasha viyangu kare trahe kabala. Lobo anza lukwa lwakala. Obu sana necho. Elangrango kwa echi huwocha brenga chikalika. Mocha temeshirie haki na amani eribibucha omulage owa papa wa Roma Leo owasakira abandu okonzuko eye chirimo echo tuleko 2026 kunde emuto ndaka eri apo papa wa Roma okobule bonane sehare bula omulage wakendeteka nario omulage owa papa wa Roma I niakabu ate la paix soit avec vous tous vers une paix désarmée et désarmante. Ni amune kate, embolere yo mukama ebye na bandu boshi. Turondaye, kutsa trulole eyere obuholo obutebwe kunakunana, obuholo obutebwe kinyanganga, nobwangabwe kinyanganga cho mubandu. Nibwambo obwiranda kutsi embolere kuti obuholo sebendu ebyerakasero ko mundu kandi sebendu birirundi omachinyangaga kunde echo nanga tokere babwira omunye buholo ni nyamwangi yuwe na wena hanji yuwe na wena yo munyebo bakalo kwaba obuholo ni propriété privée donc ni chindu cha nyamwanga propriété privée ayo mwame mukulu nyambo. Sewanga sunga obuholo ahare kunyamuhanga.
chareka musaburi embere asube omobitu akasuba eirise mwabwatichi atina mabashigiro buholo na mabaho buholo bwayi nibambu obuholo epe ni propriété privée eya nyamuhanga yuwena wena nibambu ahata nyamuhanga sahangabya obuholo nerio yuwena wena kunda abiritu obuholo bukuwewe kweshi netu abiritu obutuchi obwerigabira obuholo obobokobande ababulirebo chikareka omukati kirimba obuholo omukati kechihuo obure mundu anauta momukekera erihimba obuholo omukati kebanda bekuwetu obure mundu anauta echanga kola nero muna nababwira omachiro chalaba se wanga hitia echota wete niwa mbukumbe etungirira obuholo bwanyamuhanga kundi abaretuha nga behembo nga don kambo eridone nyambo ne do busa na mabaha obuholo bwayi nyambo kundi abaretuha busa ne tukweshi twangana gabero obuholo obo bwabande busa kundi echigona cho mwame si chiruma o chigone chabikire mu buholo sibwende sha hwamu nyambo akalwa tuhabo obuholo bwoshi nandeke ibwo twita na chitameta mekumbe na rokumbe obuholo obo ne tutwagabera kubo kwabande nero erlangiro chigo cha maika munabu twa tuchina no buholo ne byaku niwe mbukwishi obuholo sibule ne bya omometre maiku wetu situwite nabo nero echuta wite so ngatoka ere gabera chowun nero chikareka umwemikania menje eyo botata abimanirbe eklesia boshikofu bobambu tubie bahimbi abo buholo nyambo eri loko yunoko ryo bonda mabeleta mukekera obolo otwa biri heri obo fangana trasha troka ebihimbabo kandi twashyuwa omobwiranda obo mwame mukulu atushira kuna mabaru ha ya papa wa Rome yakaba ver in pedes arme et des armante mwasaka mwechinywa chino amwati si vous désirez que les autres aussi soient appelés, soyez-y vous-même. Restez-y vous-même. Ama sha ungeria kona chende. Ama buatia. Ati, chers frères et sœurs, ouvrons-nous à la paix. Accueillons-la et reconnaissons-la plutôt que de la considérer comme lointaine et impossible. Papa wa Roma mwa sakatichi. Ati twamabye itunanzire abande nabo ebasunga obuholo kumbe itube nebene etwabya mubo etwa shigalanda kendeke omobuholo etwa yirabo kandi twabya mubo nero ati okwanya kweribye tukalingikania obuholo ngasibwa ngatokekana itube nebene twangirirebo tumenye ngokobone niyo obuholo ne chindu echiri si chindu echiri ambone chari matamata chine nero itwe tukalingikana ya obuholo ngasibwa ngabya kunde emetima yetu si yitekeni eryangirira obuholo obo narishagabera bokobande chikabwa chitichi yangabya omokongo yetu mwalangira ohotulera tukahika hano busana na bandu bewumabuma ebyabaratsambatsamba wamabe kwama olwegano olwe chigo cha tuche Congo Democratic bakatu burambo kero botata kuluwe tubana bya kera no mwe handa bya tunebya obuholo bana byamo indi munabwire omwe handa bandu mbo tsukera tondogolana ninabere ri burabandu nitinje mama wa ini abere ri buta abana ba bandu kulubatizo aboshi ayo mama na buta bana bokulubatizo njinga binashyo kono bokocha handa chikuwetu nangalikana tuna bako chanda chikuwetu yese bindu byasabika tabukala osuka myutu nje nasho no uwaberekera mama wo mumbesa mure but oyone mama omovresas omo buma mune oyone mama ngokungana bwana tuna mama ne mama nawe se chiho cha dunga na bandu sikwa pa nitinje kumbe na maya first friend ambu yesu aye yesu ndio busana cha pe nero tunaone wa mama ba aye ose ibuba kuminyisha ose mama o niyo obuholo bune nechibuya chine
na ituma na mentoro kwa naata bulacho kunde omundu akasa ishabule tarnabu suna mundu abana bakabutwalya butramu na buresa tarnabu suna mundu na utuba na bana tukindi bakangirirye chebe ha mtu afaki hivi o hivi na hivi nachino nachino nachino nachino itwo tsukiri bakangania na omutumeni asolomero amu nero kweshi oho tukatuka solomere chebe changana tukakana twa solomera he chebuya na papa rumukata obuholo si impossible kunde nyamuhanga bretuha ayo tukala mobosas no mwana owakakula nibese yatabulango ko chindu chiri anekosa abirimenyani chekosa nganiche abirimenyana chibuya chikarakana kamekeke kakatsangirango mu bulinga bushano mama wako maba kakebera busa ebonsa sie nibese yatabulango ko chindu chiri anekosa abirimenyani chekosa nganiche abirimenyana chibuya chikarakana kamekeke kakatsangirango mu bulinga bushano mama wako maba kakebera busa ebonsa sie taburango ko chindu chiri anekosa abirimenyani chekosa nganiche abirimenyana chibuya chikarakana kamekeke kakatsangirango mu bulinga bushano mama wako maba kakebera busa ebonsa sie yu besabesa papa waroma omulabera omulage owe inpe desarme et desarmante akatukangana ya ngoko obuholo bwemunabwire obotuweteko okokonana kwanene sebuholo nebya haniabe hugo abantu aba fasi fulani bananda yake abantu esuka tsiruka no machi wache Rwanda abantu bakabambo abanyarwanda bo banayo mo buholo ayaya injena birike Rwanda yonde kendeke nabere kesha yonde Rwanda nabere tamererane Rwanda naho sanabyo Rwanda abantu bakabambo abanyarwanda bo banayo mo buholo ayaya injena birike Rwanda yonde kendeke nabere kesha yonde Rwanda nabere tamererane Rwanda naho sanabyo mo nero abantu bale yo umubugu mugumo niwambo wanganari unaotune cheribuga nobalikanuta noba mabuka huleri neryo eri wanganabo rerana obobo buholo oburi arme neryo bo papa oromaka watu esitwa ko lobuholo bwera sagana abantu bambo basi inje kumbe naya e Uganda unowateke Uganda kuzumwe wataishinga obobo buholo oburi arme nario bo papa oromaka watu esitwa ko lobuholo bwera sagana abantu bambo basi inje kumbe naya e Uganda unowateke Uganda kuzumwe wataishinga mutu nalabiri mu bakiri kalire wameburi obo tata abeberemo veryo hombere kuinje okomulwa mobutu asoka mbunyenye nye waika mbunyenye nye liribwa mbo tunatakene kabisa nyenye tutakene yitwama nerukumbe lwo kure kurani yambo wanganza utandianza ukende kwa ma omuka obolobo bo papa aroma kati obobu kase buholo korene ngo ko mundu wanganabya yuwe ni howure na huwo omumutu okumune fuyu hani abandu wa mulaba ko monzera kutsine nikere no ho mokaperia na mwetsingira nako na huni ane mutombo ko mumutwe nembalangiro mundu akatomboka na rukana sungo munya salaha ngani nye isori ama bebo gare tomboko mumutwe ana huni lobo no buna buna huni omundu ama bebo tomboka nero sungo mundu akangani nye isori kutso mundu nye nikere tubule olangiro mundu akachinja tyo mutu ama be tomboka ane mubuga nye ne mosunga ne bindi binyo bi yo bakamusubira ya nero ko okumuso olangiro mundu akachinjo mutu nero myutu oyena hunerere naho ane mubuga ama be luhera no mochiri mu muhara ana mutomboka hana no mundu nganabyo mosoko aune mufuyo bandu bane mubuga mure muri mabara na wa eratabe unateken so wire na bekala mabara une kwatu uno wire roma tuli kota yenje sino wire binywe byo nyambo nganabyo no mufuyo na e unateken muti mine na tulere so ngatso mane byo bandu bakabuga ebyo byo papa ru mugat kumbe hama bi ari obuholo okokwana na kwanene kumbe obuholo bo etwa pokera bonde kino bulumie yo wandeke hala bendu benene ebe kakanga nango ko ababa ni mo buholo nyambo sahali resokongolana seri lilingikaniria onde yo chibe eri mot twa mabe buka
Soma bebo kwa mkagala kwa mwame mkulu. Ngayo mumubiri wai.

0: Mama Kabira Louise na bandi boshi papa Olivier Murendwa bonne fête parce que a mariage au mulo na mala bire muliolo mwala wa silwa mwala wa papa Olivier Murendwa tupati chimbuta chibuya echa mariage ko famille Olivier Murendwa na bandi boshi ko bakana hirikirira olusengolo abaoma tukaba sima bure mundu ko narewe kumtwabiri akatambika bire ngo katukura muatsulo tukaba ngaba kangana ya baoma ababita hika kwanza abanji Antuka mnubre ni mnubwire Aba njimu bali muka tike chaga Ake studio deja Ne in grand party ba nyomo chaga Na bakale shusinga Na humiati nendeke Tuka tukira halia mwala wetu Donc kwa imisa okoba kuwa mi Abo ye television Hawa mana okoba ulikiribe radio moto Ame na wawu na yoka sera Karibu mwana wetu Merci. Alors, Rodrigue, je ne sais pas, est-ce que le micro est là? Rodrigue Valenda, ça va? Je crois qu'il y a un souci. Tout le monde est hacké. Rodrigue, il y a un souci. Donc, ok.
1: Kalibo, merci. Na ingénieur Yoeri Bwera.
0: Très bien. Karibo papa Nicolas wanamahika. Aha, karibo.
2: Okome na wabakanya hula mkukule ni story sinzo mene. Na ingabi asiromati harote kitogo.
0: Karibo.
2: Na rinama salimia abu siku banike yo.
0: Karibo mshakulu na story wanamahika omukatike akisti.
3: Anoni mashauri tuwa sasa ngande ni hula mba. Ndume na kambale wanala ngrengo kutubi chema.
0: Karibo, karibo. Aha.
4: Inga hula mo kambale John Mutswambi. Kasire katia.
0: Merci. Karibo wanamahika na u.
5: Ano kahula mo kambale mtu mapesa. Kalau macaru cebrengke,
0: kalibo.
5: Ii, nerumu kalimurimba, yuk kalimba euro komar. Arenge cek kuansa chicken di cek.
0: Kalibo pesa, wana mahika, sur nama tu.
4: Hanoni wenyu mondeji, nama siru mo kartie kongo ya sika, omosilile katen dengunza mo biyfuru.
0: Kalibo, aha.
6: Hodi.
0: Kalibo.
6: Basi nje na ndemo hula mpaluku.
4: Hanoni wenyu mondeji. Nama siro mo kartie kongo ya sika. Omosilile kate ndengunza mu vifuru.
0: Kalibo. Aha.
6: Hodi.
0: Kalibo.
6: Basi nje na ndemo hula mpaluku marinzangu wa murenge wewe. Na ye kundi nanganato ya nuka wakumumbari nye kande nyiyamba. Asante mutunga. Basi tuma vihika kundi katambika vare huwa. Me ebinywa nebe na nebe umomu
0: kwe. Ebinywa nebe nene. Muti magabu wabena mekovulu.
7: Na inga hula wa mole gra metri kambulu la kirda l'internationale. Nga siroko sito ne Rwanda. Nama salimi ya mezo nzunanga na butike genere omu afeni butembo. Aka ula hendo hivwenewe na banduwa hike wakabisa.
0: Merci kambulu la. Merci koku. Aha.
8: Nenga lo bueno saca mbale ilebiaro
0: kalibo
8: kalibo si banya si nama selimia
0: kalibo mshakulu sokulu ino saca mbale wana mahita nao okay
9: na yoko mena ngaula mupa motori lo mo provesi ituri nama selimia banya ndalia nerilwe ndalia mpake kute mabani yasi na yanware omumehake mahanama musalimia
0: okay kalibo kalibo pamupa motori aha
10: Anoni Amerika tungu kasira echimbiri. Mama wanitimusiro mbuya ogoboshi abatukwa mimi.
0: Kalibo mama anwarite. Okay. Aha.
11: Oyo yo mushakulu kutime oyote ndeshe kundwa mama naonde. Kasalimia abo siabo mukaritie ak behore ya rokari ya hika. Mukashitu. Aba maye ba bakasalimi bawa.
0: Merci. Merci mshakulu kutime na tupale kana ya aha. Tunamuenda.

0: nzobori nzoborere nzonokera ye omuco wasokulu ngayirehe ebizibu byamakanyirira botata bokoyo bambesana batabana buli mundu alebaye ngatokochi ngali nande ngakakolachi ngakabugabehe nzobori nzoborere nzonokeraye omuco wasokulu ngayirehe ebizibu byamakanyirira nzobori nzoborere nzonokeraye ebita nzonokeraye omuco wasokulu ngayirehe ebizibu byamakanyirira
1: papa Nicolas merci
2: oui
1: akanyokeri bwambukirie nikelate kutse kali mulugaji
2: ni bwambo munagwire ni assassin
1: ni assassin
2: ne bwambukirie tukapere pare
1: ndanga takwa ndanga somo ko wasa tukasomo ko somo bakao ibembe

0: Atari nerwa vana va vakalwa hai atyo vure mwana aute baba wiwe nerumukali mubandi chakamenyekala kunde sura iwe ikamela
1: nama vuraka
2: nenda bata mulende pesa
1: neri
2: boro hobya maenda vete kota kibura babe gwambo donken uhe kose yo mulwa no tu atahia nga kaba ko yuke mukose yutichi
1: bo
2: utinya tahio mo
1: neri kose ye
2: nya tahio liat
1: kose ni na makashi ho nyuma kali mibu ha okadi ejibu yo balume bali andemu ayibali muha mo burambo tahe uye ndi mukali batu ba muno ya
2: Ha. No no pesa kameme pesa na makubulia netia neti ukakose ye omuselibatere ye kabaka abo no oni omuselibatere nende ye kabaka yu ni omuselibatere shala hicha ukamukose ye utinyata ya oyuliat sesemble no
1: oni shirianza abini abirianza babarirunga nererirunga ryabo sarirwambu Babalonga sireta monza kweli.
2: Alalonga bere kila madikor akende kuwa teacher. Tuka bere kila madikor mushakulu. Merci pesa. Endu yikale. Ikala. Wabere bo monza. Ina deja fait l'essentiel. Abre ko l'essentiel. Murete madikor yaire micro. Omushakulu shen oyoka takere ko lemia si yonde kende. Don c'est bon. Merci pesa ka obo kama randeke. No mwacha nuwe ne donge mia si ne emerembe emesi ni merembe.
3: Sasa na mabula madikoro omulwa ngatuke biwe tsenga ngatuke lungula pesa yeye yalaba trebiet kwa lungula pesa ngatuke na lungula pesa tukwa lungula pesa yohani niwa mbu pesa au mabu mshabe koseye ayeri kutikumine koseye omulwa no mseli bater obuli mukali woshi ne mubuya omomesho oyuli amulangira batamie nga bo nero sasa kwendi wapita hiyo mubuya isi wambo bubuya ka kadre obubuya bumukali buli omumatendo akahula momatayeko nero sasa omomuulwa kaluamo mwakawatisule buta alakini tuheko seye yabaluana emberi kwatirahi uwesikukubire ebio ebikahula mu visit neri walavireria bangange babirikubira unautie mbuto kuti yehe kushubia kashako tebitatu kundishuri tabukae njia kona mazuri
2: patanzi kwa kana tukabete abantu bakasuko ko bufiase obufiase iba yoko visite iba nemu yanere mupe
3: sawa
2: mupe ni nibo iba bwa banganga batu macha nuen iba mtu mere mupe na rompe ni abura cyana chimanga na pokere shombe ne wabe pokere shombe ne ba yanere ere lete ba handika mariage civil wabe ko lawe leta iba yoko ere kata heroke kitatumba ngarungisha abo no machi ni ahwe
3: amashi alwa munu kama
2: ine bewe
3: jone muhoruhoru
2: ine muhoruhoru we Siko mwere pitia pesa. D'accord. Alors tukapo kena madikor. Madikor.
3: Etikale kena sungevyo. Tukaswa mama seminari wa kutsevu. Nero tukana hanana warungavo sana.
2: Echibuwa.
3: Echibuwa. Nero basibuwa mushimbule ya risasi.
2: D'accord. Alors. Olo uli atate kana ya. Ebe kundebiro ngabia na ebe madikor. Sosha sungika.
3: Ebe rosa nenebiro ribia. Nibwa mwewe tuika wembula. Iyabia na serengande vitu na maulu abiri kuhiha okwibule iringa taxi.
2: Abalobolo.
3: Kwanza ngabi hika hano basi ngabi byanga hamba hamba bandu beyi.
2: Abanje sibabe.
3: Otia.
2: Ko lango ko lya trika na munugu. Tae tuende.
3: Nibwa mbu munugu nganga rero ko radio. Kumbe ngabu ndi abo hanya wange ngoko munyeshi. Kumbe na matukerera sasa. Abo hanya wanzu kinyitire murere. Neri ka munogwire bukinangwa mire. Muna butwa namale materemite ngabande bananga ko bakanyaruwayo alakini nabere nabihiko mwibuwa mama kanyirembera namabya nalwala batrahe andwala muya kala kutsibu yabika waite kumeria nyeka na nyamuhanga matalia oyuka buwoyo amesho wali bene alakini auti hakili inga nana shonzuri shire mamu kwa wiwe Mwanya banduka nyetere murare madikoro Dale waya muno wire ujinangwa miryo kobitigo Amme wagenga ndiye dakwiro machi uwo kwesh Ah madiko waka muaka ndi ndakali rachi wabu nobuhanya navara nabikuga machire mata namabya nabikula namarenge kanyaje tebo akona mabikula mbero ngandi bya mungu ni mama mashahola mama kaja mehola lakini nyiri abutawa akoba nabe baba 10 mama moya ha ha ha hali muka kulumuka kayu wanyikulaya navara nabikula namabundi ngata haya Nado kushina mahambiri yoko yuka ndiruni agenda naye Mokuwa ngana utuka sendo molushi Uka utuka hamba vete Uwa pulika navyo Lakini mwabe tabiabe chia nyamuhangane wae Asante mwabe kata haruka unanyilangira na vare kukusha limia na kale mberia Wanya batu kanyi jire manda ya koyo Unawire wabu na wabu chinangwa mi request Kwenye jire mohanya na vare ya mungu kilo Eh, usana wevariste mutsunga. Kunde kanyu usoma chanyi na hiko machi huo chushiba langera ngokonyi chine. Eh, ubangata buo mwati wano sasa.

0: Comment? Jina lako nani?
1: Rafael.
0: Kwani ni wapi?
1: Bambari.
0: Ah, ngotuonyeshe mfano kusalimia.
1: Nasalimia mama jina lake Eni. Nasalimia papa jina lake Seth. Nasalimia tati jina lake Jine. Nasalimia Soko. Nasalimia Milena. Nasalimia Sinza.

0: Comment?
1: Bien.
0: Jina lako nani?
1: Chari.
0: Kwenu ni wapi?
1: Kambale.
0: Sawa, ngotoneshe mfano wa kusalimia.
1: Nasalimia papa jina lake Kasai. Nasalimia mama jina lake Anarita. Nasalimia mdogo wangu jina lake Bwa. Nasalimia mrafiki wangu jina lake Jezuri. Nasalimia mrafiki wangu jina lake Press. Nasalimia mdogo wangu jina lake Shaman. Nasalimia mdogo wangu jina lake Hefi. Nasalimia mdogo wangu jina lake Suzana. Kwa mwisho nasalimia rafiki yangu wote kuna Jamoto Bitembo Beni.
0: Voilà. Na mesana pembe ne pa ya belu.